0: Surya nang kapag jag-jag, semang lah asik FM nong nong eh. Ye Surya nang kapag jag-jag, semang lah asik FM moy nong moy.
1: Ye ikada di kapag jag-jag, semang lah asik FM moy nong moy.